0: Shot for every woman in my home country. She's mine.
1: Hinihiling ko lang ay katarungan. Ilang naman ako lumalaban. Pati na rin ang lahat ng Pilipino. Pero asahan ko.